Mon tak payah ni tu tapi kong avir bai na jam ko vahu sisa minit no dia dong sebab dai pang tak ko. Ai kot jam ko vahu tong 4 minit dong sebab om ko ngau ko abal tadi bo dong sebab dite. Ama pagui da popon ki vadu fo pagu hozo ko niku. Oh hozo vagu i ko niku. Jadi pagui da ko niku i mai ko pai pambuseti. Kozuvan tavan montok tarau baino ko pramapat iti vuhan ko himo tarau ko apat iti jadi mantad dong suvab gisam na dong sedap umasam idpipyo kinesanon kariti dong suvab na po nga umasam idpipyo kinesanon minsa sedap om dong sedap na po minsa sedap na po nga umasam idpipya kinesanon idufang da sakit dong sadap na po nga inka nagi umasam idpipya kinesanon kadite tumano dito ya Met Malaysia taiko iti kopisan meteorology Malaysia dito montok tarabay na gontob hinaso takavas na kaso na po nga tarabay na nga tahong panumapat darja Celsius tasibo na po kaso nga duvang panumtaho darja Celsius dito ano Kozovan do tavan ipinabos do tia Met Malaysia montok tarau baino nung kita ko do dong suvab tarau suvab nga inka nagi kiva gisam pipya tarau iti antakanda umasam id pipya kinisanon id pagun tako diti dadi hansan do tapi nengavi hobi na kaso ipaingison id disan do bafang teko disan do nuhu patay kyo pisoso no o komohigan hobi na kaso ikiva tangan nak tongonini kadap hogoso isi hodo moy pagigyan na dahil habos sang yan do umasam teko yun no kada ongoy hudisan do bafang patay kyo ako si da pahus dati auto ko ay han kiva do humpadang kamay di ba tadi bainom kinauto ko do hozo man tadi madius joponi hozo na po disi da ditingay ay tanda tanak may sikul ino po do itiao oiton hozuk na po nga sino po di Albert Arik itia tunison na po nga mantak man tadi Mark Paul Baklin misa po, also di Edward Kubot, also yaitan da upuson ku izyazu. Iti ako iton, hazuk na po nga sinupo di Edward Kubot, tunison na po nga i Mark Paul Baklin. Dari kinangat ako, duwa hazo diti.

minute daw nga subab ino ba daw ay katiting po daw kaangan niya sa baltalimo daw nga subab diti nga kakal pa kamasa to ko daw mahis daw mempay diti ya hoso paghuhi daw ay katiting po dino kanaw pa mo mahis daw ginawa mempay diti hoso mentadi en polo kamatan.

Popopoy na boss, ito to faculty pangusapan om science kahidasan UMS. Professor Madia Datin Dr. Rokia Arsat. O nga, sa basa nga napihi sa bagi hundu boss balajalan na satan hundu nos balajalan na satan kabansaan dufong ay budufong padam onom. Nakapay magana kapay maganaan din no, pinaintahang kopyandot kapananda kanta daw nos ang nasatan kabansaan in Hong Kong Convention sa Pamugunan Putrajaya PICC di Kosadop. Ga pinambit di kumadufo Montili Kahidasan na Dato Hanifa Hajar Taib. Kitayhan ni Dr. Norkia do habitahong opod taon doid kaganaan nos om na koy magon do nakapanakaday tagumo kuma katundunan katundan balajalan nos panayzukan om kapamuanan taba id paguniti om Malaysia. So si daw na po nga vokon iminagukab kasivatan kumanos asaba do mga put panginabasan id na satan hobi kinavas onto kaganan diho kakal o kuwang do kanu excess balajalan.

Ingka kanai tiap batari mo nong sebab diti nuhu di Miriam Ajim mentar kopisan kapabalan ang hal babay no ang pinadahin dahit bawas kadasan di Andrew John Goninu kopipasyan tabi Malaysia Madani.

Mantok pa yan azul, tapos kung ang Vicky Vado ko ang hobby, apodom si sa minute pa tako, dahil kasi yung banda tako niti. Dabay na jam ko, vahu, sumak na, sumuang na di, da jam ko, vahu, pat nga patamin sa minute doon sa Vab, dahil pag ito ko, apusan kasi yung banda tako niti, da jam ko si Sam doon sa Vab. Dari, makakalpa tako mohi sa ginavo, kalpa kitimpo tako mohi sa ginavo, makinungo tako do, hoso kamatan. Tadaw kamatan, kaditya, kadasan, divas. Nga, pag-uini na, kinakapahit ako itya. Kapi!

Tapos ko nga vi duva pa di hazo ko ni ku do ida kasimban da ko diti do tada bay no kyo tu timpo do kasimban da ko diti nga di bo na di kipada ko ang pad minute pa ko da kasimban da ko diti ko po katahodan ko mada tabi nga vi i umnam pa ida ko da kasimban da ko diti masa do Facebook masa do TikTok da Sabah FM alam may tabi nga vi da TikTok da Sabah FM mitya doi da Facebook do Sabah FM nga nekatli na may diho diti katawadan kumada tambahot nga Vicky to tamay mo na po do manakodong diti kasimbahan na tako diti makinango na kasimbahan na tako diti masada ingko na po alahan na makinango wa doi da Facebook do Sabah FM bi ako papago Josie Mindong Kate M. Adin, Sebesti Francis, Maria Johan, Stephen Lojuyo, Moirin Majin, Lohin Chiong, Edmund Jangun, Kopi Wasian, Iguasi Joe, Lisina Gindayok, Robert Anun, Kopi Wasian, Osevab, Terity Gabil, Supini Jakat, Zandi Dolores, Asing, Nancy Sylvester, Johnny Joe, katahuadan ngabi ko madai dia sukya tu yang pada god dari kesembahan datang kau diti. Paham dua hasil pis misusut. Kau ni ko mau pesan pergi ke kesembahan datang kau dong sebab diti. Ton vagu do kadasan kadi datu MY Ismail itino ko besanan tako kadi Immaculate Alata Francis. Tadi mentado duwa sa uliti dai tipo de tempo ra ka nga news do kasemba na to ko o makada hivai do makinango bago do kasemba na to ko diti do jam ko apat tong pad minit do min sa suvab suvab insan pa katuha dan do minakinango dai no ko pangavi do namot ko tabian tadaw kamatan kumata binay nga vi i menandak do kamatan ko himpupuson minggu diti tumbasan so do gumu o kinesan non te ko kampung i menandak do kamatan do ko himpupuson minggu diti kya ingko po hansan da vasi alamay kapanandakan do kamatan do tako do taon diti dai na ko pangavi do namot bye.

0: Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor ngaminit. Bala ragit yung makalala tojo, mulupoyo aralalain, interno yung mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pai takaw tatango lalain aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.
1: Rondo rimbain dari Razimin Rebin, Inda Sayang. Ini ngontak kau Renote.

nakatutod kaki. Ang asaw patmuyo na ngumbolora ulundra media sosyal. Ang ngumbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi nga mahunara rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang lalatra ulun ra media sosyal, puno pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Ikaw ay indoran ng bulis tayo.

Hi, ako po Merintiang, mantad tambunan. Kanaw makinangaw ka sa Limbahan Boras Dusun Maya Radio Malaysia sa Babi FM. Di osa ng kapiyo. Makinangaw ka na kya.

Rohyan ako naging papailang iti nagyati iti koyuan tawan mantok pagunta ko da suab ko podam limo tulan ko limo do na ribu do na podam na may pinalabos dot kopisan meteorology Malaysia. Dong kasaban rumah sami pira-pira kaya naon dong sa depan tangus meninggoro did pira-pira kaya naon iwata sponsor kid. Dong atuang rumah sami pira-pira kaya naon iwata sponsor kid nage. Babos da tasagit do na podam taluh darja Celsius babos talasuk talun na podam apat darja Celsius. Anod kami na mading katanduli na dadi hat kayon natawan id wakon kinainan kita pinay. Pasanan na tao na dadi adalan kapi magadaw. Amuntak na kayo dit arohian dat pongkap pason maya da WhatsApp kanod patod pason id kusung isa siam apat siam kusung turwalo turwalo. Sining pati lambos iti jambatan tempor limanta di Justin Lusa. Ika selimbahan prostitusun sebab FM sonong kapiang.

Om de bana ti jam ko pun de tatuang no kosong tako na di de jam ko mo dua pagi ang bulutan tako tutuang bay no. Ang poso ko di tong rohian de sinding-sinding lain. Ngayon sinding de jam no ko mo dua di tiyo gumo nagi sinding-sinding di kalihis ginawa. Kalasanan de alihis ko sera dat karong au de sinding-sinding awi. Dila ang paguluan nanto ko miyampay miyagal sundait di jinisa duanis.

Om kabisanangan tatuang kumadi Priscilla Kuriting Tabuk. Iwani naging nga kita ko hitihid FB tambalot ako haro na pira-pira tambalot kita ko i Steven Lajoyo kabisanan tatuang di JLP kadao kabisanan tatuang nagtaysanan tambalot makikinang sabah BFM masonong bo kadi Steven Lajoyo i Charles Lajinon nga hiti nagi may pasan kabisanan tatuang di JLP kumanagin tapinay tambalot FB makikinang ngawit sabah BFM kasalimuhan bros dusun ito sa nong kapio. Pisanan tanda tagay kamatan ng pipabasan Ponsiko kada Ponsiko na ikumadya Gundahing Charles Lajinon Hiti i Maria Johan Ponsiko Maria Johan Minay Ambalut ako pisanan tatuang di JLP tapi pipabasan dia kada tapi pipabasan lagi kumadati tinsanan Bahom Maan ko pagluno pason di koyok men hitihid FB kon hitihid WhatsApp kusong isa siyam apat siyam kusong turwalu adi koyok men mantad kampung papar tambunan hai kabisanan natatuang tadaw kapat kumadi di jam tong tambalot magiging radio ko sa limbahan pros dusun alansan ng sunong ko ngay umulidas penrongo kudohod radio tida amat kumarjan tuang ti kadaw bahirin na DJ Ponsiko na gito minamili ko sa limbahan tako ko sa limbahan pros dusun ti koyok men montok mangambalut dia ada kumaraja. DJ suka-suka. Kabisanan tatuang. Baham sinding ti kano tako magyalap-alap. Manta di Joyce Maguring sutunan pasar malam keningau di Jamisius Manggata.

0: Bajet organik dopo nga bajet standard dito gumunutrien kagunan tagayo tatanaman. Bajet organik dopo nga taromaston mamaguna kinadat piasaw sawit, kinutuan, omkawan, dito agayo balanja. So ako astanong kumatatanaman, bajet organik nga kauhok nagit manamong katamahan kayo nun pasarili.
1: Popopi tusin iso kay man dito sanong. Nakurato kiguna papapit ta katusin. Papatanto timpurumika tita sanong, kauhup mamalan ko sinano, manudok na takaw dat magkikit. Ako ripia nga agumuntalaid. Muntak timpurumikot.

0: Atau kay dia aman mingkukul ko po kya?
1: Abo. Ay, arur, kapiak ang kab ko.
0: Ire na dia, ako kaya makinangaw kada pamungkus ka di kempin diri nga mamungkus kay oti il ko na bagya.
1: Is, iritaget, kakukul-kukulay.
0: Mamungkus nga, iso nagi boss, sabab dat mingkukul, arulak ang kab.
1: Amugo na pati, tuming kad malam mamungkus iti.
2: Gampio kalidasan tinan di kayo, om paganakan.

0: tulong tako sa nang ba? Nakaswang na din, jam ko matalo pag yung malutan tako tong. Baya na jam ko po na misa na tatuang. Akal ko po may pedo LP na Pilipinos. Sam kada ko po. Okay? Araw-araw na may tirong. Pag yung malut-malut ako po. Imaja kong majuna. Kapisa na ang tatuang DJ yung tambalut tayo sanan. Makikin ako sa limbahan bros dusun. Tabi ibasan. Kada ang tabi ibasan. Lagi kumada itong binay. Aum kyo kasiwatan ko pampatod pason pong kapasan maya da WhatsApp in kusong isa siya mapat siyam kusong turu walu tatuang bay na balay takod makinang o pason mantada tambalut eh
1: Yo, inggam catur mitad bakilang kutabud pagulo po kumapa dia DJ LP senang tatuang de dia senang nagi at nagi ngenge de tangana kuno kyo magano ko nagi de Amazon dito nga tambalot sa Babi FM dilay nod a kuno nga simbar ataw po ni Japan megal di tampulan kalyon dimisator bagang sagi Inggun Gandarong, Abdul Malik, Lucy Doyo, Yubog, Julita Magrit, Lorita Kinajil, Lonely Ingang, Narumbay Pita, Josh Gimbun, lagi mintatawin ako dat tambalot sa Babi FM de Wago imigal ko Joseph Patilo impaypason naliwan pa Mai Adila Johnson Jelina Mempay pasun senang tatuong senang dot mambit atau doka matan di tita buruan pangsiko
0: pangsiko lagi kumadi atau pinay pinapata de pasun tatuong bayna mayak da WhatsApp pinggam satur Baham pasan patilambus di man ku polambus pasan manta di Joseph Patilo. Kabisan na tutuang tadao kapat di JLP pebabasan. No kabar kadao senang-senang tempinai. Amnagi kumatai sanan tambalut megal ke Julita Magret Lucy Dayo. Florita Kinajil, Maria Johan, Josie Mindong, Inairo Sogud, Emilia Sandakan, Charles Lojinon, Julius Pansaya, Vitus John Bonoit, Marius Morudim, Gawis Acoy, Taman Pasir Putih, Putatan, Francis Bonio, Dato Elizabeth Morris, M.M. So, ke Patricia Nicholas, George Mining, Patrick Antang, Joseph Colombo, Petrus Quintin. May sana tambalot sa Bob FM, FB, yung makikinawa radio kulang sana ng Olidas. Tariri mo, aming kanagi, dia DJ LP, kung si Kota Gayo. Boros dusun no sonong kopyo isan hiti pamagunan ka di Joseph Patilo. Tapat kopyo Joseph Patilo, ponsi ko no kopyo. Sining Patilambus kampung mampakad pinempatan di Oking Omito Misaloma B. Pamalihis, panimpun, dat piambulatan. Jam dat kumotalo diti. Kasilimpahan boros dusun sa Bob FM, sonong kopyo.

0: Limoh na minit sa radaw, dot mangintong, ang pasauguaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy aidis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah Aedes, cegah dengue.
2: Baham legal dot itimpuh dit kararasam dit yo gumugumu maton duwi kay tangan-tangan milah manda kopi magkaraliwa tamparurulat dit aton duwi ampun sikaw kuma dikuriting tabok kumaisan lagi dan nakatanod ko sa limbahan dit kadaw manta dit anak po lain-lain dekan tadaw nakatanod da po sikaw. Po si Kodit, pinapailang kasalimbahan. Miti lombos may TikTok. Gumo na di hatang balot to korong o katanod kasalimbahan di. Pason po ti lombos, man ko po lombos o pason man tadi. Kiti Kel na di ngaran daw. Kon ka Kel si Kel. Halo di JLP, sanong tatuang no kabar da kayo tayo sana, no kabar da kayo ka. Tabi tadaw kaapat, rayton na po, mantad e gisam zet. Ponyo gasinding Francis Landong, tupus ko pangitanan. Okay DJ, kung si kau, pelan-pelan po ka no karaja. Tupus ko pangitanan, baran ko bintang tinu, nung asiwatan nga kauni ko, nung au nga, umbalan takon, intimpo dumantal. Amiti kawago pasan manta di John Tati i Kampung Langkawit Papar kung saan natutuwang kumadya DJ kain ka nage kumadya gundahing John Tati malansan ako ng olidas ngawi kung bolotan di Sabab FM nagitin sanan makikinongo makikinongo daw kasalimbahan boros dusun ka daw may sana ni katutundohom yung pay barakat na kinurahingan kumada tokod tayo sana na tatamis tokod na dah tikid ta daw amen ka daw Burinsing de Pambarayan manta di Joseph Singkawan sutunan da paingan da dia isa sinding alam bayad manta di Marlene Fenn

Ami dungol, manta dranao. Kadaw pagulo pa sa nang tatuang di JLP. Patad pa sa kumadi tampulan yung gun. Yubog, lucidoyo, siyaw to au karet nga rani wakon nga mana po na egisam zet. May pasan kuro-kuro na kabarakan tayo sanan. Posiko, kadaw. Posiko, nagi kumadi at pinay. Sining pati lang po siti. Kaos ginawa ko kadi JM Poy. Kada na kayo po kaos-kaos sa ginawa. Ang sultanan ragi bujangan di Leles Koronob. Kalansanan Penrongawi Leslie Malitin. Sinding dito.

Om kelasanan nalihisit rohian na sinding ragi bujangan manta dileles korona update na di. Iti isa kapelan hinambo da tulun ginumuan na pagyanuan tarimoh da sading dit teka opusaw di koyuan da tawan itimpu koyuan tawan da nondo nasusuhot da pagunta ko pikikira kasuang da fasa monsoon barat daya mimpun da tadaw bayna wapo da mapatulan ko limo do naribu do na padam limo gisam da tulan ko siam diti tumano di kumodo lugon mentiri datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi fasa monsoon na padila nga kasasalugan dot magawit dot rasam dit lebih kakuri suai ko koyuan tawan dit alasu amo atu id kagumuan koyanan kante. Wakon na padat kayo na

Consico CV, katatanod ti kasalimbahan. Julius Mackay. Consico Julius Mackay to ano la pengi Iraq no ko. Baham pagulo dat nagari pagulo dat. Kilamusan ako makinangod sinding. Itim po dat awa tanto ko yung tawan diti rin ah pagkinoon to ko datar rimong mintong intong labi ko sanong nung harhot ikopud ba mintong maya dot met Malaysia nununapot ko yung datawan dat paampus timpo pangilaan dat ko yung tawan ba Ipen rong odo radio arada tiit nore ipen lili no kada ti lambusad modop kinango ta ko da kasalimbahan tigis ang kompokon oh merhian ako nagid papailo kayo da kasalimbahan bros dosen na po da tikid ta daw nga mimpun da jam ko siam gisam jam ko padam duo pitanga tuong namon tak dit arhian da makinango sinding-sinding tomod kaparangahan da sinding-sinding tomod minpun da jam ko hapodam duo gisam dat jam ko isa dat min susuam wasi ko Hajar Hazwana isu matangat ang balot ako baham man tilang buso mayan pa sinding diti naratu man tadi Sharin Amod Shapri so tonon dat tupus pakitanan di Francis Landong.

0: nakadua lay.
1: Oy, iti hakod ta hurti.
0: Paten ako di bagas pamalapat ko po. Mantal pataman ko, magot patahakan ko diya. Konseno no na po.
1: Oh, bangam na no. Itpala si tiko nga. Nay, nakanagiti.
0: Wah, agamugya tiwi ng steno di. Dompet. Bakul nga itang kara. Alamis ha, tiwan steno. Magisasay na gidi watik. Agumo kami milano kya. Iti diya nga alamis. Anong kutigya?
1: Alah, kada no, ano ay lo? Di nan ginoo bagay sa nga nundo. Padagangan daw lato mo ka mati daw di.
0: Kada pa sinudag ya daw.
1: No kito, no bagay daw ino, iti is, iti isyo dit kanihab. Nung mumang ko, milo bagay tudukan ko ya mamansoy. Sanang bagay no?
0: Alah, malasan ako pa mimbalajar. Iti tunturo ko di. Kan ko, bagay lo tunturo no?
1: Amo aparo. Eh, kada na bagay haro au aparo itso ang ginawo.
0: Ba, na ba? Yadi, kada bagay ako tagad. Ruhay malumahing.

Taramalan intara sakut nu plastik kepahanan mayo ondo talinga pun takakawi. Kami simpung takanora kempen ika mahunara plastik i hondo hunan am ika mahunara usuk plastik ralikot takahalung ralibung nu kinayano. Ang inum rayus intara intok pemulihan rainumon. Ang ibit ra intok pemulihan rakanon sanduk garpu am usuk muyun ondo hunan dulio. Ang ibit ra bek has muyun patangalira kuliamos. Ahimpi na mahunara pamalopot plastik kuliamos inumon am kakanan plastik. Ulikono amahuna ra kuliamos 11,000 nu kinayano. Ahin sup takan nungkor kempe ni ka mahuna ra plastik ihondo hunan, amai ka mahuna ra usuk plastik, ralikot takahalung ra libung nu kinayano.

0: Kusahimban, boss kadazan, noikot finasi, noikot finasi.
1: Oswal temoy mo.
0: Itkeningaw na po nga si Zang Mapunambaho Titik, Iso FM.

0: Ben ko Fred.
1: Tanon pa ita na. Aw na hay dom ko din pot no. Sana da ni ana. Kano?
0: Na, nako iyan ng gayo?
1: Tanakusay, nakano sa tanakusay?
0: Tahigya, katuhodan na minamangun.
1: Katuhodan, doktor. Katuhodan ako so.
2: Mia gana po. Iti, isa iti.
0: Zo, sungkatuka daw. Pahingin zo ni tsampaping na hamin daw.
1: Okon, doktor. Totopot na po ang atapinay ko iti. Mia gana po do tapinay totuo ko. Tambah hutawasi ko, doktor.
3: Sungkat tukad di tawasi na po nga naha po to binay. Poto na moto ko no, pyo pinaysan, miyampay sunduvan, misungkat tukad.
4: Pamusavan, mogovit lati konunuvo, pamumuso, toy pamuandaman. Kipionitan ni no, miyampay suang ginavo, omko lalaho. Kogi ginovo natuhun, tumanod na kuhinasan pumusawan nino. O si kou tay tumongob na po na mozo na kuzuzuvo pumusawan om suang ginamo nino o hidas tay ko au. Kuhinasan pumusawan na po na inombo kanuto ko tumabuvan do pinusok koposizon. Kanu pakalaja miyampay opulokis om kapanakaday natuhun ngavi. Mozo na kiino do kalalahano toko na mamusaw. Momiumon, papapanawhang, om kalalahano toko monokibos, miyampay suvay tuhun. Pamusawan ni Ohidas na po, nga hobi otonong, mantad ko pamusawan, iawatanto, itnombo no kay buhay, o tapiumanan o bintumongob, awatanto o pamumusaw, toy mogohim no kumohingkangan. Potonong no ginavo, unsikaw, pagano ko si Watan na umombo, om sumambayang no. Miang bahut no, miang paitang bahut, imiho toko hansanon. Om pohombuso no, onu timagat in suang kinavo na tokoo.

0: Asual tamay mo.
1: Dabay na jam ko nom dorong sa Bitino Saba VFM ko sa himban do boss kadazan. Iya tu pinang mga vi kopi posyan dorong sa vab kumare di Jesus sa VFM do it nombo ko nopo. Itimpo dabay na diti miyampay ko dogo DJP tadaw bay no. Tadaw ko himo ko opodom himo diti Wuhan ko himo duvong ibu duvong panamon om. Oma it kahansanan do tamay mo ida kovosyan. Ano na po, tagubangon na ito ko, na po, ompus na talabay na nga, tumoy mo, kapagovit, na kounsikan, kasanangan, na ginawa kumari na ito ko, kohobi na ko sa kumatambahot, di mamaso, manginda po, itimpo na bay na diti, itinumbo ko na po, tapinay ko, na po, ingo nga ulit ko sa himban, do boss kadazan, maing ko na po lahan nga video zu, do makina nga ulit ko sa himban, do boss kadazan, do nung suwab diti, mazapot ay dito ko tau huzan dead radio si Zam nga po duvo titik 2FM tayo ko mazadad RTM click o ma kapasa ko na gila makinang ora gay mazaditi ko tau huzan dead TikTok do Saba VFM om nagi dead Facebook Saba VFM tapi na ko. Ampain tanto na pada papongo si kay Diazu da hozo nga vida kadazan. Da pain tinagas tapi na ikaw. Om it Wuhan da kamatan. Pain tanto na pada papongo si kay Diazu da hozo nga vida kamatan tapi na ikaw. Om kinangot ako hozo kapaguhu mantok da ko sa himbaan ito ko da nung suwabiti. Hozo mantadi Hazel Pentecosta Majaway boss sandad mohoing toko. Om nagi hozo da kamatan mantadi kadazan divas. Tadaw kamatan, date ko sa himbaan boss kadazan, negot finasi asuaw, tumoy mo.

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au avasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, avasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi pamarsi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Hurix. Ya, tapi ngambil lebay no jam ko nom opera miso minute do dong suva update po guna to ko kopi po siya no dong suva pinsan po kuma sa gabi tapahut pinay di katatano dati di diti ko sa himbahan do boss kadazan do dong suva diti mahansan da awasi kino posikan do talaw bay no diti ho hobi na ko sa kuma tapahut teko tina teko tapa ima maso do papataon da ng tanganak ngabi do bugat sikul do dong suva diti Hansan da avasi ko pataon dan ho hobi na ko sa kuma tapinay di mamaso itindahanon ma pingat ingat to ko o ko mahigan dai tindahanon tay ko dai talunalun kyo tapinay ko o may do o mahigan to ko mataliti ko higaganan tay ko kantakan di au avasi poompus do pinanaw da to ko dai nombono po ngozon da to ko do nong suvability. Oh, mga paintanto na po daw, mayampay daw, mamahizi kayo diyo, nga vida, hozo, nga vida, kadazan, na nung suwabliti, hansan, na kutihong busko, do, makinangaw, gisom, do, opupusan, iti ko sa himban, do, jam, ko si zam, do, nung suwabliti. Hozo, do, sumusut, o, ngurot ako, hozo, pinayampatan, di Geoffrey Icol, Cosmas Chin, Betsy Michael, Adolf Jamit, Anna Stanislaus, om di Minami, Sugali, Anduini, iso hozo, kamatan, tapinay ko, Sugandoy kamatan. Sutonon hozo matali Felix Agus Suok Pasando.

Iya, tapi nggak ngapi. Dobai nih jam konom dufung pada miso minute do nong suvap no di dait pogun atau kau tumi hampus kau dari kesembahan di ti paguhui do ong atau kau iti abalit pogun do ikut pa jam konom tuh kumpat minute do dong suvap tapi naik kau atau hodan ku mas sabi abi tambahut di masuk mungkin nong mas di ti kota hujan dari TikTok do Sabah VFM kota hodan ku mas dari Jesu sekadung ngapi Jesu tu temui mo do popo buzo do pason ngapi Jesu mas di ti hivang do TikTok Teko mazada it hivang do Facebook do Sabah VFM. Amau ko nagi hivan tambahut nga vi di au puputu do popobuzo do pason nga video di ti mazada ti WhatsApp do Sabah VFM. Oh ma sunung putu do aiso do kapahambusan do pason tapi na ko ma aitan ko na paitingan nga video zo mega ko sa di Richard Binginos, Floreta Kinajil, Ihelen Yong, Om Nagi Imaria Jakim tu osu suva pada papa busu ada pasan nga video nga pengko apa ketahuan ku mare dia zuh tapi naik tu tamai mo da menakadung teko tamai mo da pain sampu di tiko semban do bos kadazan do tikit tadau ang pagkuhi da ong otak iti abalit pogun da ikot pa jam ko nam tong 4 minit da nung suva tapi naik ko kinang otak iti duvo pabago hozo da kamatan hozo man tadi Presley Petrus kamatan tungkus di akiku masu tenan hozo man tadi Datu Jackson Boyjol kaun sikan tadau kamatan.

0: Ya, tapi nga vi do bay no jam ko no apat nga pa dum 2 minute do nang suvap no di do pag kuno to ko tu tu mo pa do na mo makin nga do hozo to ko to kivaditi isok paihan da suang hamin do pahumbuson ko.
1: Kasayimbaan bos kadazan manak diazu kapaihan.

Tapi naik kong avi nung suvabiti kivado iso kupayhan do suang hamin do notoy mo lagay. Om kupayhan suang hamin do politi nga nambit lagay manta di Gabriel Lobo Mijo do manta di Kampung Labak Kinarut Papar. Popoyo do minudupogun i Edwin Mijo Sipanil di jam ko si jam do nung sodop di tadaw ko niyab tadaw ka apat ko opo na mapat do Wuhan di Tikohimo dadayo id klinik kohidasan putatan. Mantano do kaya nanditi da manuli do popoyo di Patricia Sipanil dadayo id Kuala Lumpur i Bine Sipanil dadayo id Tambunan om i Jinumi Sipanil dadayo id Kota Belud om sontop tepinay walis om kinovangan naging avi dahit sadu teko it somok. Hosokonotinan di tungotiagak Edwin Mijo Sipanil do ontok tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom onom diti Wuhan ko himo do jam ko opodom duvo tahip tangadaw do deho it kahabangan pagamaun Kampung Labak Kinarut. Omoy do tahinasan ko Zodio Zoo, suguto ko. Kopayhan suang hamin na politi nga nambit nagay manta di Gabriel Lobo Mijo do manta di Kampung Labak Kinarut Papar. Popoyo do minupagun i Edwin Mijo Sipanil di jam ko si jam do nung sodop di kunyab tadaw kaapat ko opo na mapat di ti Wuhan ko himo dadayo it klinik kohidasan putatan. Mantano do kaya danditi na manudi da popoyo di Patricia Sipanil dadayo it Kuala Lumpur i Bine Sipanil dadayo it Tambunan om i Jinumi Sipanil dadayo it Kota Belud om santap tepinay walis om kinovangan naging avi dahit sadu teko it somok. Hosokonotinan di tungotiagak Edwin Mijo Sipanil do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom onom di ti Wuhan ko himo do jam ko opodom duvo tahip tanga daw do deho it kahabangan pagamaun Kampung Labak Kinarut. Ingka kan iti kapayhan do suang hamin.

pason koyadan mantadagay dayt kusimban boss kadazan kuma paganakan di nakataguvang da kasusan om timpu da koyadan iti hansan da avakas ginavo da managuvang o kami nakaza itimpu da koyadan iti om pason koyadan mantadagay siyo na.

0: Suau to moi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Bato pagaganakan. Kubasan nino, antakan kumakon duan kiumul apat ngakod taon om idsavat. Ono onto donon bato pagaganakan. Gisom aino, aw ponayhan onto donon bato pagaganakan. Tanda bato pagaganakan. Idbo gizan timpunon, bato pagaganakan ay sodon nununu tanda poin bibida. Kogumuan konduan, kopiuman no pagumon titizan, toy magavas, toy kikobo hingkangan tumai. Tumus otinan, oluahan id oitan pelvic, om aw atantu oikatan haid. Pengusapan bato pagaganakan no po, ngazazakan, kimoterapi, om radioterapi.
4: Kano mengihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
5: Nadi tia tovi nadi ti itia kakomoy do double obasa pagod double duvo si pel misusut iti nga o kya dadi do du kiva o duvo si pel misusut mega o mega niti so S-O-O-U so kan ka so
6: so
5: kung pwede so so kung pwede nakaikot ka na kani so S-O-O-U o so o so ano pa ngayon ondo mo yun ya subay nabay ko kumazo niya so o mo so o ho iti sasaw sasaw tuhan kasado mo boss o ho om o ho. Nadi ina pa ho nga spelling na pa daw A O H O O U. Oh, sabay mo go. Oh, ano pa nga?
6: Ano pa nga tiya?
5: Oh, na to ko mas boss ito yan eh. Oh, ngo.
6: Suara ka daw.
5: Suara.
6: Wala sa bukan eh.
5: Teko voice ka daw lang pati. Tunta pa. Nadi, yan na pa oh nga mamahaw. Mamahaw. Kan ka mamahaw?
6: Mamahaw.
5: Mamahaw. Yeah. Johanna, ya tuhan maho dia amai hazo. Kan ka mamaho ah?
6: Dari aho ko Juliana da humuso.
5: Oh.
6: Kan ka aho ko Juliana?
5: Ah, kasa. Aho. Panono ho na ho. O-H-O-O-U aho. Kan ka aho. Kan ka mamaho. Mamaho.
6: Mamaho.
5: Ya. Kada izo nga ingka ni hayat pagu. Mamaho. Patuno doon mati di mamay pitalidad doon. Ya. Dari mentadi ho na kinaihan ko do mamahaw o mamahaw misuway mamahaw
6: mamahaw
5: mega sipil kani duwa sipil o misusot iti mamahaw na po nga papaykot ika paykotan mega ditiya ya tuhun mamahaw diya wadah humazo
6: mamahaw
5: nadi oho na po o h o u oho o tongik tika ahambaw oho raw. Iho no oho mazana nadi subay wago dos D-O-O-S dos vos bos atonong akan ko atonong atonong undong undong apa nga kaundangan ngong ka mazana ko pasizan mundong teka ikaundangan ni si Dora Baina kan eh kan ka kaundangan kaundangan apa nga kakamoy da undang undang nah sino do episode kan eh kaundangan double teka duvo sipil misusut kaundangan kan ka kaundangan kaundangan apa nga undang undang
6: kaundangan
5: is also do episode zania dari you know so sebazan sini kau ngau di aw sungko kadavot na bati kemai di nga kau di bagu nga nombo i ngau tu kau masa mau bos ay so sa ato ko na patunod ba kanya?
0: Atapan.
5: Patunodon nga ansan ni man patunodo aw ko dong sabab ihingkat ako na musti na patunodon ko boss kadazan di tatapot di point tunod sabab nga agumo na riti tanganak bayan na riti asong ko kadafot boss kadazan iti na wakan boss si akumoy dabay no kinaman ako patunod madafot teko papotus santo boss siho may do aw abati kamay di kanijo aginga daw tongo habi na ko sa day doso aginga aiton hazuk daw nung nabati nga nabati daw papotus kapag wait na aw aginga daw kinongon nadi hansan to ko do hazo hazo dito sumusot iti abasi tongo to ko aw di abati ni ya nadi iyan na pa itanak di humazo daw hazo kadazan tanto ro kiva manupo hazore e manupo hazore kayo ro boss kada zan kayo ro kada voto boss kada zan ang patuno na ano kasi
0: yeah
5: dali ogingo dito ho bo
0: nga sabab oh bat nung ogingoy hazuk ogingoy oiton kani
5: oh bat ina hanga don zo diao kada nga kon ko manasang e bugya kon ko kasasang e tako di nga kinaman tako do papatuno do ko zoreng ko madavot iti boss do tako boss ito ging ako zo ay so na sa Friday do pamagunan nga iiso niti boss kada zan
0: tapot at tagak na po boss kamay di at tagak na po tinawo do tako
5: tapot
4: script mengihaw boss kada zan na po diti nga pinatonda di Juliana Andreas.

Iya, tapi yang lagi domain no jam ko tu 4 minit do dong suva update pogo na toko kotoha dan san po kumade di su sabi abi. Om kopi fosi ano dong suva kumade di su di katatan undi tiko sahimban do bos kada zan. Om ingkuan na po olahan nga video su do makinongo do kusahimban na toko do dong suva update. Mazaday da kotoha zan dan radio si zam ngopo dong duvo titik tu FM. Nasumono au dati kotoy mo. Oh, teka au avasi dati oktau huzan mazaliti radio sizam program 2.2 FM ngakina man di sumogium di tikota huzan dai iso iso 2.iso FM kyo tapi nai ko nombor nai han au avasi oktau huzan dai da kosahimban dai sizam program 2.2 FM nga kawasa ko niki makinangau mazadai da kota huzan iso iso 2.iso FM. Tapi kalau kawasa aku lagi makin nongol, masa di RTM klik, om lagi mintong, masa di live di ketahuan pabalan sosial dari Sabah VFM, masa di live di TikTok, om lagi masa di live di Facebook dari Sabah VFM. Om pun tentu nampak dapat pongo sih kau hozo ngavi do kadazan point tinagas tapi naik kau ngapuhi do. Ongo tako iti hozo do sumusut pangmusok bahay dezo iti hogo do gata mentok tadao bain lah tapi naikau nombor naihan kivadati do tamahu teko tapi naik di popotoon da teko popotoon do gata kamay gaya di mentok tadao bain lah diti kapadam apadam himo diti Wuhan ko himo taun nubong ngayambu nubong manam-manam tadao ko himo tino hogo do gata mentok tadao bain lah tapi naikau. Puhut gata na po nga si Zam Linggit vahung panamapat sin do sa kilogram. Puhut gata si Zam Linggit vahung panamapat sin do sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade ko iso na po nga 4 linggit 2 nga panamhimo sin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade ko iso 4 linggit 2 nga panamhimo sin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade ko duvo 4 linggit do sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko duvo 4 linggit do sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso na po nga 4 linggit himo ko panam duvo sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso 4 linggit himo ko panam duvo sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo 2 linggit 2 nga panam 2 sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo 2 linggit 2 nga panam 2 sin sa kilogram. Om gata sikalap na po nga 1 linggit 2 sin sa kilogram. Gata si kalap na po nga salinggit 2 sin do so kilogram. Yan nga biyo, hogo na gata muntok tanaw bay no. Inatoy mo na gaya manta diti kotinanan, pumunan gata sabah tabinay no. Om tumihang po sa kaulo na ko sa himban do boss kadazan. Miyampay do hozo do kamatan iti. Paintanto na po, idbuhan na ko himo. Aw na hay do manandak to ko do tadaw kamatan. Om ongo to ko do daiti day ho do manandak do tadaw kamatan to pinay ko. Om hiya na hansan na avasi ko zuvo da tavan po ompus do Wuhan ko humidity. Om kapataundan do kamatan nga tumay mo it ko vosian to pinay ko. Om kinang to ko hozo matadi Clay Petrus Edwin tadaw Wuhan ombituon. Sutonon hozo kamatan matadi Jonis Michael Tangin Lamazo toko tadaw kamatan dek kusimban bos kadazan naikot binasi aswau tomoy mo.

0: Ongo iti id Sabah FM sa himbaan bos kanazan.
1: Iiso no, id vilon.
2: Doi ko, dinasi, om oswaw, tumoy mo.
3: Dabay na jam ko to, duwang padam duwa minit. No di, doi da paguna to ko, tapinay ko. Oh my god, pa jam ko to, tahong pad minit do nung suva, bom ongo tako iti ababazan. Kinungaw do, hozo nga video i-google, teko hobby na yung tutunan. Do, hozo sang kataon, kaya tapinay ko. Omongo dezu babazan mekaliti da tikit tadaw ko himo ketimpun da jam ko 2 tong per minit gisom jam ka vahu tong per minit da nong suva om dua padati o hozo da ko uniku paghuy da ongo tako iti babazan da mungkin ngaw da hozo sang kataon tapi naiko kinangot ako hozo mentadi James Kunus tadaw ka matan insan son taon nga paghuy ni na kinangot ako pahay da hozo mentadi Anna Stanislaus songyan manihaw paay

0: 明日は会おうと思います。
1: Kano, makin nangaw da hosaw sang kataon, ay sa nasuvay, ito sa himban, bos karazan, na ikot vinasi koni, asuaw tamay mo.
2: Ya, tapi nang ngabi dawai na jam ko 2:00 minute do nang suvab date pogun do to ko. Om patimpunan to ko iti babazan do makin ngaw do hozo ngabi do song koto niti gisom do jam ko vahu 2:00 minute do nang suvab iti tapi nang ko hansan do ko tiang bus ko do makin ngaw iti kasimban do bos kadazan dai da babazan do hozo do song koto. Ang paintanto na pala kiva na hozo sang koto na kamataan na kaw ni kumantok talawabay na diti. Ang mindado na po nga video zu hansan na ohis nga viginavo na makinungaw na hozo nga vi na sang koto ni no hood mantok na toko na nung suvab diti. Ang may na ao ba timpuh tapi na ikaw kinungaw toko hozo kapaguhu na sang koto niti hozo mantadi Benson Fong. Ondom kuda mohoing om sutanon hoso man tadi ailon mojilik nung auno umasam sadob suvab om sutanon hoso man tadi IV bakansing nokwo

nak watu apan salmodap. Montok kasunizon tinan, intamong gontab hinasut tinan, montok kovasyan pomumusaw, mengidu toksin o manimong binakas. Pipio ahal iapatut montok avasi todop. Papapanaw ko basan timpu modop om timpu musik imyaga do tikit tadaw, mengusat tinan om papanaw kapagatan ontok dongo subab, mo'y do ouhan modop ontok dongo sodop. Papadadi posoihi hinimput todopon sabagi iso kinezonon ikopetonong tubong om posogit, kada kozo ogumutakan ontok dongo sodop. Hobi binasi do osikap makan pipio jam paguhuy modop om ivado mga kanta kanon i kapanak kabahingkangan kumatizan om ivado menginum tinumon ki kafein paguhuy modop. Sabab do antakan okwang todop naindamaan atang kangaw om au kanu mamazara telepon piovit ovit toy handphone om nagitamoy mo mga kan usap ngavi om tinumon i kapuk.

Tuhun magigizan it pagunjipun na itutunan miyampay ko giginovo tapasi di takawas om ahal tumano timpu tay ko on time kadobo suvay ipapanaon diho na kay mazahan ko zo. Suvay ko dino, dolibal it pagunjipun au insan poponi do hon kulita diho sandi do papalat dolibal suvay nga poponi izio ho do hon

tok manak lahan kumakulita suvai. Kano, umasanay toko kung giginovo tawasi italunalun. Suvay ko mga kathongon toko sa bagi tanda mo ng kotohuan di dolibal suvay. Iminanak lahan niyampay papaykit sumbu tapwapo do induvok.

Ya, tapi nengok ngavi kan no hozo do minonim pun di ti babazan. Kita nengok udah hozo sengketon tapi nengok hozo mentah di Benson Fong ondom kudom hoing hozo mentah di Island Majelik nung au no umasam sodop suvab kaditi om nengi hozo mentah di Ivy Bakan Sing nokwo. Oh ma, dabay na jam ko tu, apat kamalang vahu minit do nung suvab dahit pagun ito ko, paghuhiti na ko tawadan ko masavyavi tambahu tapi nai di mamasa mungkin ako masaliti kota huzan dahil da TikTok sama VFM da nungo swabiti kiva da himang pa ng vahu tambahut da mamasa mungkin ako mintong masaliti live dahil da TikTok om nagi kiva da apat ng pa ng himo tambahut di mamasa mungkin ako masalit Facebook da sama VFM diti ma ito ko na paitingan nga video sukiya tapi nai magyan ako sa di Julita Magret. May isa pa bago iti kyo siyo tapi na ito o sikap ko sa do minsabat iti pasan nga vi Zandi Dolores Asing nga da iti nagi i Corina Matiasan i Ipol Eric nga da iti nagi ida hivang da Facebook da Saba VFM Peter Gabriel Kopi Vosian Clay Ignatius Josie Mindong i Momo Lee Johnny Joe Angel N Ami Maria Juhan ketuaan kemari dia zu Michael Kinsung Siping Awang Ami Geoffrey Antang kopi posiano nang subab kemari dia zu Saviavi tambahut tapi nai Om lagi Mazaliti WhatsApp do Sabah VFM Red Devil ketuaan kopi posiano nang subab I Joseph Botilu Lucia Tati Richard Binginos ima popo buzu da pason deho mazaliti WhatsApp da Sabah VFM tohodan kuma da sokodong nga video zu om tumi ambus ko da mungkin ngau da hozo sangkotaun tapi naik ko hozo mata di Elizabeth Steven Jaikul kausnu ada ti hombuso sutanon hozo mata di Ambrose Moody naikot no tadau kamatan om nagi tumodo no kadi Rita joining

0: Okon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kopayhan don kapabago di hobby paintunu.
1: Kinomo isikoy dai Saba BFM pasahimbahan Boss Kadazan noy ko pinasi oswao tamaymo.